dinamanika ako, kaya meron. Stars, kaya parang tanya ka, warang biban, tuwit warang po. Pero nga, kaya ni first yun mga kul, kaya meron jailbreak, kaya yun to hindi.

0: tuan jawa lo ka 3 o'clock milmit pa
1: ngaray ako roset tawe cha ranjang ngarali ka jama anu makanga mayul ngoreria 88.9 tual yurwinger.

Yung aray ako diploma nga, vice chair arts ko. Ka puto chun dyan ni ka. Yung radio ko, 88.9 FM.

Yo na mire, tao tao listeners. Tuan ya, tao ngaratu ya ko yam, Easter po yu. Yurugurore, na ngay doal Easter, mayali, kanak ko nilimurunguli ka celebrate. Kanak ko nilimurunguli ka doli di celebrate Easter. Easter limurtu doal na ko celebrate, man maktu yan Rome do, chulgiti niya miri. Ka Rome ya ngay nguli ka doli din celebrate ya ka all over the world. Katur ya ngay doal ka Easter limurung. Ka Christian mala, pukulung maranda mirwala ngoli jaj kuro. Munawo, ka room goin, lights a candle. Candle go wala ngoli pukulung maranda mirbata narao. Kabulo, stay awake at night. Nakunbinga awal to kanina all night. Ka room goin, remembering wala ngoli dao ka, Jesus wala ngawi throughout the night nakunyabijan. All night na kunwal to kangundi di room nama remembering go Jesus. Easter Sunday jadu alwal longundi ngole pukulung maranamir yun ngomala candle ubatan naraw. Yuri church ngor. Kabay di bulu wala ngole candle ubatan morning miri. Ngundi din celebrating go joy of Christ's resurrection. Tinggan na ngor ngay ngundi wala ngatir diya Jesus. Ngurukki di din ngundi din. Kam tuwal nguni wallo nakun Easter ngatay wal nguli celebrate worshiping nganya Jesus ka Easter nakun wal nguli wishing me resurrection go Rome go paranga un nakun wal nguli even you happy Easter yabijan uni ngurki de uni ngai kan nakun mulong nguran ka wal ngatin ngai rungin tinga nang Rome ngur yo ka Before I to bolo ya ko am da o ngara to maklimurong at lmani ka inerpan.

0: Yo, ngunin yung makal nga kol kali ko mak ngunin kuya nga telingoy rirakay. Kaya nga nakulma ngunin chila kala ngunin ngay nakunwal nga tinye pijay rongin. Kana ngunin man makmala daw lemur ka nga ma nanong kala nga uya pala niya tuwala din ngunin. Tengi ka mga ngunin akala mga kaya nakunmanik kayo. Taro ay mukha ngunin kadal yung ngunin niya millions of people around the world celebrate Easter. Ka Easter Sunday. Waka jam nakununi daw kanga nakun lakaram duyong or jurang or after nakununi 40 days ko wala ngoli priya ka fasting. Fasting ya duwal nakun ngatam rito kanina o jama. Kabing ori nakun durarang ori ngoli Eastern. Christian community malanguli nakun celebrate ya. Nakun mirito ya lea briya miri wala niya pijan. Ka nakun ngurungi di waloy o diyang waloy Easter miri waloy. Wala ngoli candle. Malabatabatan church kur kabriya katuran ni ako yangal kakai kwalal ngoli na kon ripunyuloka celebrate nganya nguni ngai walangatin ngai rungin dinga nangor kawa kai nguni ngoli walal ngoli ka chocolate malaluka celebrate pichan ngatak kur Easter nyuare ngai ngoli happen different dates to malana kunya palanya between March 21st kabalan April 25th every year ka third day yo Muli celebrating Jesus wal na cross ngor kamulo ngor. Muni dinga Good Friday na yako. Muni nguli cross ngor niya kamulo ngor niya na nukal celebrate. Ka this year, ka Sunday yuto na kon April yo, limur Easter celebrate. Tunga mirumala limur akun wakany ngundi aktao nguni Easter egg tuwal ngay symbol. Symbol yan na kon meli makurum lakram ga unguru lakram ga yibi yan. Duan ya balanda koru na kon turaya ko ya muni di room simbolo nga nya na nga idal Easter egg ka mailing nga nguni newness and new life ka rebirth. Tuwali di nga nguni na kon mailing nguni nguli mapu ya ka mangu chila karam Easter egg tun. Ka celebrate ya nguni nguli ka na kon memory nguli nanok ka rebirth nan ngongoni Jesus Christ ko ka jemen bu yum kawalal dole ngurungu immigrants to malana kon celebrate yurungon na America yan na kon gadwali di tao ngura ya pala nyale murong limurong lika yan pawalan ripuni tao mri na pai mala jokolet Easter egg pala tarpa tarpa na Easter egg han kon luka tu ka jamar kule ya pala nya ka rabbit chocolate mala ni yo tol mu kadao tumbacin mangama ngaramu karipun mati dalam ringgit terdebele. Tuan yang ini balanya miri nak kuno ini 19th century ngai mati dawat dawar yang nang ini tunggara nak kuno ni lemu kajena ka 20th century. Tuan yang ini balanya miri ngarakad nak kuno ini try daw rungan ram balai di 19th century lel. Balanya miri yang ngai tuan ini nak kuno dua di room change nama lah nak kuno tukan nama nga zaman tukan nak kuno changes nama ni terenda nak kuno ini ngai tukan happen nakun Easter celebration ngorom ngor kang uni walal kan nakun bicari di daw lakarangal uni walal nakun ngaikan uni jambi na idea of Easter changes malang ikan uni nakun malang dulu na jama miri angal na shop jama miri nakan taon guru par lakarangal na candy spoon na lali rabbits ipalanya mala balanya miri na ngay uni nakun nguru yiri yur Easter celebration ya. Ka Easter bunny chocolate ya. Ka balakan nguni jamar koleo ya. Ka daun lakarangal nguni rabbit na. Kuruparkan mapu mala. Ka lali mala yur basket mire. Yur nata walu ya. Morning mire yur Easter Sunday yu walu. Ka nakuli murunguli ka celebrate ya dual nakun nguni dinyualo bilin na. Jisu ngay tinggal nangor walangatin. Nguni ngay baktor limurong warpam ko ka Good Friday walu nganya walal crucifying ya yuru paman pir thousands of years ago. Yuru dao limurong uli kanakun ngama nguni third day yo ngay walangatin tinggal nangor. Ka nguni nakun ngay nguni rungir walangatir tinggal nangor kabulong ay nada 40 years ko ninna di almunatangor. Disciples kalmalan nanukalang awal. kangoni din na kongoni rebirth jamele. Ka Easter ngay dual festival, ngoni ngoli ka Christian do malayol ngoy celebrate, marga walal to ka kuyanga, ngoni chiso dingangal, ka pulo ngay wal ngatin. Yo. Katwali di ngoni limurong nakon dawo, meritir gorore around na ngay dwali di Easter mele, ka nakulimurong ngoli ka nakon celebrate. Yo. Ka tawin mo ka dual. Kabuk makole morong. Kanga kole na makandal. Tau tau show yol nga radio.
1: Yo, yol nga radio.

Kapulo na kon yung radio recording ng kondual kuriling band tuwalang oraman kening boy. Kamani kayo lang ya ako, nga rich, lonely boy.

0: The time is 5 o'clock.
1: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT or Jervis Bay? You could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generations survivors have already applied. Applications close on 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit territoriesredress.gov.au.
2: G'day, I'm Troy Cassadaly. You're tuned into Yoonga Radio. Please don't move that dial because there's going to be great music coming right up.
3: The 2014 Bilingual Education Celebration 40 Years Ko. Lurkon ngur community ngur. Yirkala. Milingin bi kakalewin ko. Kauripo. Wangay ngumala wanga. Yakangana promaringi. Ka uripu uripu malayul ngual marici kaliwet ngul darwa meritir. Ka tuala ngui jati yang balangan apurto tahun lakaram. Nalcer ngai kan tuali maricin Northern Territory bilingual programs boy. Yo 2009 do Brian Devlin do ngai yura kangal ka guru per Canberra. Yoro ngatun jaba manca ngai kan jama irkala kaliwet ngul. Kada yang membalangai kada jama university ngora mata jama. Kada window ali di paman ngoi bilingual program boy. Kada ali ndao limurkang ama Brian Devlin kong.
4: Ka 1973 mara kiti nya mire mara ma mata o pala rali un mire wukiri mure yir ir pala nya mire federal labor government jama mire mala. Ka 1964 Palandaya ko Betty Watts ka Jim Gallagher, maradumi ti jura, dal, maramaw mataw, marikikunaraw. Kalakarangan niya, ngay ito alam, may makmuritir, tukar niya, marikikunaraw niya, yulungo niya, yulungo, yamarkuleo, ka balandaw, marikikunamiriw. Yo, kanguni maradumi ti doali jura, Betty ka Jim do, kabikir maranguni ko yang anayngam, ngundi ngay muritir may mak, yulungo mata, Manigitin yun ako, jamar ko leo, yol ngo, ka manigit ko na rao, palandao, chiches ko, walto ka manigitin, tarok to, yol ngo wal, manigit ko. Pili gumuro dahil na, walang gun, nawin ngay, walang gun, palandao niya walang na, kung ni, wal, gumuro dahil tinan, tarok niya, mak, kung gayo na rao niya, uwangan na rao niya, manigit ko na rao niya, Pili ngayon ko nila karangal, pili kumuro dahil wala lang ko. Balanda, magiging ko namin, malaya ka, walal kan, margay po yuro. Yul mo mataw. Pili, pero wan militra yul mo tarok, ngura ka diyal, Northern Territory ngur. Pala kumuro dahil tinan, jura niya, jama niya, pukmak ko, mataw niya. Kapalanda ya ko Joy Kimslaw Harris ngay dumichi kunga yur. Palayi marma mataw ngundi yul ngoy to ka margikum wala lang ginagal walang taro kuro. Yoga ngundi itaw na mga ko Joy Kimslaw kong Harris kong ngunay ngay ka ngundi ngay kunga yur wukiri ngay dumichi chura. Ka uripo niya kong miyal kwanga niya ko piwalaw ngay kan ninan milingin bi. Kachama ngay kan. Taruk malan, kamatta malan kung gayur, palanya miri, maniwal kan na nukal na kun diang balayur ngwal uro urongon walal balanya na kun ngarit mga wila, majari, panguli, pala balanya wal kan jaman na nukal, kabalanya miri wal lo yung ngay kan mislaw yung jaman ngon ilidi, piwalaw yung, milingin bi, ka at the same time, ngulong ulidi yur ngwal ngalapal miri wal ngatil, wal kan Mangi ko ngala yung mata, jamar ko lang, ukiri ngul galing ngul, yo. Ka 1973, kung wangan do, ukiri wal ngul yuri yur, mangi din, marmaw matao.
5: Ang orgo, anandili akwa mata, Arionga, Pichinjanjara mata, Hermansburg, Aranda mata, Milingimbi, Kupapuango mata, Warui, Maong mata.
4: Yo, munin mga akulo. Wangan mala ngaitan lakrangal ngarichan to kam na mala matta walkan wangan palanya miri yanguni ku wangai kukirian wal nguruir margitin marma matau
6: yo maran jali aku warberer kangara teacher ngara milingen be school ngur kanina ngara ngulika mangi gurupan jamar kulin mar madarok English kur ngara le mangi gurupan walain kapur ngara le yul ngomata walain mangi gurupan ka nakon bilingual panya bilingual education ngay ngoni ngoro jiri yor iya nakon 1974 ngon alya milingen bin 1974 ngay starting ngay ngoni bilingual education bing or ngay waptor ngoni ngay kan ngoro ngon maringgitin ka English kuren walal kayaan kan ngoni dikya nyul ngoni lindinan ngay kan translating Tiangun balang ay ka una daro ko alam ang gitir ja markule both language wal ka ang gitir English ka yurungo mata pili na kung ni bilingual education came in tiang iya 1974 ni balang yami ring ni ngaran ni duka ngarawap turja malil ngi iya start ngarang teaching ngarajama young age though. Bilingual education had been around for a long time. Like the young balamarangitir walangalangao culture ka darok walkamarangitir ngunal school ngor. Even though that walkamarangitir learning walkangunil school ngor and also walkamarangitir jawangangur di bilirip yurungir walkagawangur jawalkamarangitir di yurungo matao. Ka yul ngo culture walangin galangaw. Ka muna bala ngatil jangunin yakayan gan jamar kulimaring gitin munin bala mar ngalapal mir jamala yako secondary mala tiangun bala wal ka maring gitir na bilay na kon yul ngo mata duwali di also na kon important walang jamar kulimaring gitir maring gitir Murungi walang do na kung understanding gurupan, but dipal ya bala western lil ya darok lil, English lil ya. Murungi wala to waptun ya ngone, bala bityan ya na kon world lil na kon. Nga pake wal ya, marangitir wal to yul ngukur, wal to understanding, ngone wal to nama print nganyan, ngone darok kanya to nama. Jamar kulin ya yul ngu jamar jamar kulin. Kawal to understanding na kun kawap tun jawal to kay wangan yawal to na kun in both language mo ya both mo darok mo
7: so bitan na kun kadali meli na kam na kun ngayon edukar
6: yo ngoni ngayon e wa won walang dukar ya ngoni di walang ya markuleo walang gal darok ko wal to na mangoni English ya
7: adatin na kun magagoy ang numaka na kun wali di full support na kun still supporting maka daay yang ito kan na kun dali di bilingual education but tinya ramyan
6: yo back to the dipalinukal question lil Sylvia na pur yaw na milingin bin ga out station around milingin bin ka throughout the anam land ngarang gabikan na kun guyangir still na pur kan na kun na wing support ya dali bilingual language yang ito ka still ongoing yan Marcian tu ka bayang ngong ay to dadawar yun. Yun ngong darok tu ka marcian because yun ngong ni walang darok. We are born into that. We have identity. Culture mir mala limruta yun ngong mala. Therefore, nga limruto, hold on to that language. Yun alkom yan. Dalkom limruto nga itam darok tu al yun ngong darok. Limurong yun ngong. Mala, kabalanya.
7: Kayo, dole de limurong dawo. Kurupakan mera marmay balak mera kang ondele na kun area ng Rojama as a bilingual education teacher maray ayo
3: yo break na perto kulyon kama ni kay nga magayal labulurong irdi palita ulil ma
8: kukubara sit on the old country tumungkura ay kamanja

0: Yorin.com. Tunji. Yorin Radio.
1: Yo, good morning, Bookmark. Ngarindi kulukawa nga dipungur arts radio ngur. Ka sharing ngaratu numalang dao. Journey nguni ngaraka meringgitiri. Esa yang yul ngu milkareo. Ka ngayira ko yapa meringo yung ngarakal. Pulkana o yun akon ngay ngarain kung kayon dukar milkom. Nalchando dao ngama. Nalchando nga ma manikay pala milkarin ngati ka dual matu nga ma milkari nguni nga raka maringgitiri tiyal nakon ads ngur yo yan barpo yung dual milkarin ka milkarin nga dual kayan balanya nakon nga naraw numalang jamar kuleo practice ko balanya raw pili tuan yang ay kamil kum words malagli akum nakon pili nguning ay tu yual kamil kari dawarton nguning ay wripo nakon ninin ngun mil kari ngay tu nga mayol ngoy ka tuan jayan jamar kuleo nga naraw kabulo nakon ngara kamaringgitir ka brak touch kabalanya.

0: Yo, good morning, Bukmak. Numalang di Pongor Art Studio ngur. Ngarain di kol. Kani nanya ngalikadual. Kabul kana we. Ka wanga namir yang ngalikadual lakar namir ya daun. Kamil karepo. Ya panira kolak karang. Na dual mil karin.
1: Yo. Mil karin dual. Men mak ngayimritil. Limorong Bukmak ko. Bola miring rong ay kangora. Alito maringitir. Kaya lang umir. Alito li chalang ko yung alay yurtan. Malay maringikom. Yo, doal darok na. Li chalang ko yan. Ka bukma ko dao. Na ngali ka maringitir. Pala niya.
0: Yo, bili nga ra na kung ka jaltiri. Nga ra to Yuwal ko yan maringgitire. Nakunipitian milkareo na angay duwali. Kanak ko ka na angay mayali. E pala niya?
1: Yo. Manmak duwali nung kuya nga naoy. Kagamuro nakunika nga ang ton. Milkare nga duwali di. Hindi militir nga ikang ora. Bala miringor. Manikaingor, milkaringor, matangor, romor. Ngora nga ikabawala mire.
0: Ka sa mala nga nguni words, nguni li daruk mala nakun, kura nga mala. Ka ripun nga raka nakun li nguni ngama, kabahin nga ra li nguni darangan na nga nguni Mayali, kadao, kabay di milkareo.
1: Yo, nawi ngay doali yoko-yoko. Manmak mritin nung kuya nga nawi. Pala niya ang uli ka, margat po yun niya. Ngala pala mirin niya yun nga walal. Pili, ngura ngay ka, darwa mritin li siya lang. Kalimurong. Pahala miriok, tuwaw ka iritiaw. Yor, niindo maringgitir, yakibili, ngurungon, litalanggin kalangaw. Yon ito nina, yung alapalawali yor nguwal. Ngurukin, ngunin ni ngang durum. Mayaliw, ngunin ngay kalakara morpam. Yo, kawripon ngay kadwali, Ngura ngay ka, rumbal nguran nung tiang bala. Ngulin nito na kung birka yun mirya. Lakraman ngay ka, nukal. Ngaman nito nguni, manikay. O ngaman nito tao, o ngaman nito milkari. Tuwalin mala nukal, already kang uran ngay rumbal ngura. Yanan nito, dawat maraman bala, warang ulkuman. Pala milk ko man. Pala niya nga ito, wala di milk ka rin.
0: Kana na kung ngayon ngayon ni wripun milk ka rin nguli yul ngayon na kung baki bungkul ko rin bapuro ko rin o nito milk ka rin baki na kung bawala mi rin ngur.
1: Baki nito ngayon ni milk ka rin ngayon ni dawat maraman nito ngatin. Pili ni kagali, yuwal kyan dyan at tirmanigitin niya raw. Wanala dyan. Tuwali nga iwang kanya gamuro, papuro ko. Awang kanya nga igamuro, wangan nito nama. Kawal nga wanga nguni nito marichi.
2: Wakirlil.
1: Nito nama nguni wanga. Ngayon nguto milkaribun na. Ngunong ibili wanga ito kalakaram. Yo, kawipun, wanal. Mara man nito, jambayt na. Ralga man nito. Palangay ito ngunidin, tawarto na warun. Ang ulat yan din ngayon ka ngunimala, milkarin tawarton. Yo, bala mirikoro, ngayon uli tawarton niya, milkarin. ngayang ulil niya, yul ngawal niya. Yakayan, wanggan ko. Yo. Ulin ito kanina na kon manikay miling area ngur. Papro ngur. Ulin ito ngay diram mo. O ngay ito nguro wariyon. Likya lang alam mo ka clan group ngur yan. Nga rin ka doon niya wanga. Nindo ka nga ma. Nalchan ito ngun irirakay maram. Kaguyor nga niyan manikay. Wana la chan walto ka marichi. Ngunin walto rangi kul marichi. Nito rangi yan nungun yan imil karimi altun. Ngule walto doartun marichi. Ninyo doartun ngati. Maltun yan nito. Pichan nga napurung uli wripun. Ang nga napurung yang uli. Amaltun na. Mial kurun ya ulo uluman ya. Maingitin mukarakan. Nangal ngarakan.
0: Katuan ya. Limurto nga mamil kari iapain pulkana o ina. Nguni tuan dya nga imil kari pichan nguli yuwalk dya nga ati. Ka nguni limurkan gatur dya nga kul. Kayaan dya markuli prakta iku kabalanya.

0: nyarako motitin gajar ngandin.
1: Yo, na merbuk mak yor ngualal. Ngara indual ka ora ka tuara ka nganyar studio ngor yor ngurai ngor. Ka tuan jayan nakun matun ngama dao dramo na ka mel kuna rum ngur marangana nakun ngura wana kulukar kur ngai to dramo unali na ngai to dart mam nan ngai na malain na ngai to pake angai mel to Kabi jan lingo yan dong unyali rom ngur na nga ito baki na kun dart mram unyali rom ngur na nga ito kani rom nga limurong na kun tara ka tara limurong ka diyang bala. Ramangi mura yan dong unyali na kun dart mram ay miyal to ngay ka diramu unyali nga ito diramu dart mram unyali na nga kang ura nga ito dart mram unyali rom ngur. Ngay miyak to kabi jan lingo yan nga ito dart mram na nga kang unyali ngura na kundukar nga ito dart mram unyali. Yo ngain to diram mo jaga rada kay kur bil makur dart mram ngain to miak to inga bil mam mo kur dart mram mel kare unili na kun rambang e ka uri pumira to bar kuay ngain to diram mo yala ng Amerika na yan ngun ni dart mram nan ngoyo ngai ngain to miak to ka gana yan ngun ni dart mram na nan ngun kangun ni ngura na kun ngain to ngupan o na kun nguk ngain to manikay ngun ni ngupan na kun na to dukaryo pabalanya
2: yo yang di balik meraya apa majid and satu dua le question nak kon mara mampu ngalih merdol nak kon dua hari ja buk makung ngai kadal nau nak kon mela kamen do na ngalih merongun ni beli nacil makan ya aku yang ngal na akan ngura ngalih merong jultung ngai guru par jultung ngai ngama mai kan aku ngai guru par kamaru ngai guru par ja wangari hari ja itu ai ngai mak Pok mak mar ngay hindi nawin muli grupa na raw pala niya kam doon niya ngay manikay doon niya ngay kakal rom bungol nan ngumiyal ko ngay barkwait kong algana yan yur yaka ganay muna libli ang ngay kan gurong nan ngay rom miyal ko taran napong ngayon barkwait kong algan bijagam nungon may akong duwal, pitan nindo ka, anahan nungo, analitan nito ka, walang mga manikay mga duwal, nga na po niya sabil may ngupan, pitan ngayon yung angari yung makulang mga, nga na po niya ngupan, ngunit hindi, ngurukian na kong malton, yung nga ra, anahara ko baburo, kanahan nga ra kumurukur, liyaman nga rato, umiyaman nga rato na kong nahaliya, Yuru beli main ngalih tunggu pan dia. Cawan makan, nang main email kau ingkar perbelam. Ninja tu beli tunggu pan. Yuru kau naya nurak kau email kari. Kau beli mami ramu tunggu pan kanya. Kau mulu kau jangan ni hilingu. Soal ngai kau perbelam mak ngai perbelam ni orang ngalih mak. Email kau nungin tu alder ramu. Ninja ngan biar beli mami ramu kau ninja ngan biar dona era. Nau nyan nungin email kari. Bicara ngai kau per. Ngai hari cai ngai dua orang ngalih. Happy yang negara perancis, kalau tuh mungkin aina kon, nahu bicara negara perancis, ada tu separation apa awak negara perancis nongol mial kugana, terus tu awal nongol, kalau mungkin beli yalu, mungkin beli mungkin beli orang kaya kau punya pun yalu nongol, happy jar, sah orang aja dikai romja, jaga mereka nyobar kau itu main nan muderamu, kalau nan mial ku, main deramu jah belma mereka nan mial ku jah belma mereka, mungkin beli, orang yang suka nan nyaka ngati. Ini beli makar mana kay nah tu miaman ngurki belian mal tundo, ngurki belian liam mal tundo, kah makar mana kay muni belian mal tundo lah. Pikiran mereka nak kun ngajil yang ni, yurtakan betul mar matera mukar miel, palamet cimang itu nan, lelai meru bayang kan lelai meram ulan nali malangui, nak kun dia palang alim ringa tangan tu lelai meram, palam kapadai tu na yurtak jaya orang ni, ayun ni ngajil lebicai tu nupakan Mak nangal nawin Indian bela macin korupa nangal ngai macin miak tu deramu nangal nangun doal mangarang bulma marang do angarang doa doa nama marang kadoal ngaraku ngaraku milk kaya ngaraku ngupan kamar nyalikan kamar ngai kerja kamarina bela daru puni nih marana but nama marana milk kerinya bela miak marang ngatinya tapi kaya nakun kanuli ngatil ya jangan bela yo aklay leh malam ringat orang do apa yang ngai doa lima ketinya wina kun marci match. Sa ngayon dali Now, where I cannot man, I'm going to group by your connect man, your jack and I'm meeting your connect man, only belong like Maria Lokmunja. Can I look on a no milk curry? Can no one do a manicay? Your money, Billy. Paul, I'm a little more to now in a con, Macania, madam, nine to my curga poor madam, manicay, or milk curry, or more curricic or unagarakur, Nana Kumura, I met you. Your work will be no power and purpose, Korean go right, Korean, whether my lick and baburo. Orang itu melorom kulang under itu, mada piuta melorom kuning itu, mangko under. Angkor ke itu ngati milkari ngupan, apa lainnya?
3: Yo, kaduan jangan matung ama, palai ngalitorongir, kawangan amire nguni kamuru warion, na ngalikan katulak karanamin, ngara kayapa pulkanawe. Yo, beli napulinguni kuyanga nakon yutai olungoy. Nawi nakon napuli pichan ka kuyanga dual napurin dual nga maka balawar kuyuna. O napurto milkari nakon ngati walto gitkito na napurong. Pichan napuli kanguni nakon kuyanga ka balanyaray mala kuyanga na uyo napurin linguni kulmaraman. Maringiti niya ngura nakon. Pili ngayto ni nakon tira mo lira wari yon manikay pala ngayon dumialktun milkarin kada ayaw yun na hirungun ni bilian manikay ya ya pala niya malanali na nakon napurjato ni pala niya yung malagoyangan na yung ngurukam kayo walkyan maingitiri.
4: Mending ay main makan meriti raga muru di jalan. Ngari murtu kan main getirin ya. Unu matu kan main getirin yurta malah. Yolongo. Yo, ya kan muru kuno kalkur nukin gal ni. Palanya imala. Pilih ngulin ku yang anawai. Ka ya ajkur. Milko namir ni tu ya ka yolongo wal. Adi aki nakon ngalikadol kamurun ya ngama ngama yun mirin ya. Karo lang dun ya marci, yala langon mirin na jamar kulut na. Yo, ngama kursolin nukong kuyangan na on ya. Abitian ngulika kuyanga, yurta yol ngoy. Yoro, ngulin nipin ka maringitir, kanungon jal, nakon ka jal tiri yuwal kyan. Kuyangin marci man makong. Nindo kamar ngitir. Ya kan itu kuyanga. Ya ikun ya malah. Kuyanga nito marci. Nga makurian malah. Ngurungi ngayangoy. Marngiti. Ngunin ni kayu wal kialtir. Kaya kamati ya ikun ya kuyangi. Kaduali na nikan malah nguru pardao. Ya kan kuyangi. Charpik malah dao. Tunupan yan. Marngiti nyaraw na jalti. Kamar gitin yan, ma.
3: Ma, linyo, praktek na ko ya pa.
5: Oh, Nina.

0: Bapak Iwan Yakob, Bapak Mingo. Kacau. Ya ka manang ya wale pongowo yol ngowo yan juan bilenga yata ngalenggoay yana ka manmak kucara kulyuman ya kajang umrakaram nya kwae urumuro yana kucara nunnom nyako ka ngayam nungo jango mare yo nalpean yutayom rom do ngarin kapala manang inyaminan yuan maparpa manang inyamim nungo ayana dual mim nuno ngaro kariyon dual yon ngaro nungo ayana yaka manang iya wari pungo wom yol ngo wo margi kung aya nungo ay nuno yoto na nungo nan yoto bapuro ka bapuro wo kamargi kung aya nanan tao wom manang rungutan ma payengo ya nungguro tao yo room ma dunupan nanggung raya ka ngarim nanan nanggukuro tumi yul ngo waripo kawaripo kawaripo eh na nga malajar iwa nuno waripo ngoyom yul ngoyo nuno dual meyo pele dual mim jango gul konya ka nyinam kina ngumbala waloyo yurtayom waloyo ngayam jango rakaran nya kwa ngayayana ngayam kababa mingu nya kwa nalpian nana mangi kwa nan nya kwa urumian ko kandar ngam ngayaya ka manangin nungo dual miwo nungo mduawom kamagi ko nam ngaya yumur ko nam nya ko ay ngaya ya ka bendar iwa ya ka buru jaw ya wari pongowo yol ngo ya ka manang iya magi ko na ya ngaya ngarin yumur ko nam nya ko ay ngaya eh ngaya mo wara mere kayutom nya ko papurum nan galpo
1: nakonde ang bala present time ngay ka namo na ngor ba puro ngor na kya nili ka nama tuwa nyiri kya nan ngunin wala ka daro kwa nga
0: tuwa nyiri kya panyam rumbal majopal diramum nan go dowa kapatamim nan go yiri kya ngaro karin majopala ka banyan rambangin bicala kipal banyan dowa ulan na
2: wanda we You'll know where I'm at.

0: Yes.
1: Yonge mi ako Andrew Guruvi. Tanga katuram ka napanga HK ka napanga ro interview. Or mana jol pan nyako ngacip mingun. Tinalanga na naro rekram tao naman ko nalpen history ngacil. Ngurungo tao ka kandaro tao ka jinang bala nga makasango living jinang bala. Iya yo. Yo tanga malanya na naro lurkon rekram tao. Alman ko wikam tao chan. Yolngo radio le. Yo tanga ro. Napa ni wikam nan kole nan rakram dao
2: yo I have the go but the bank harong ya kan din al work to an kalen go ka ir kala ya hab aran liman na nga nal pian ma tin jam nga na pu mo na pan min wangali ngoro kle ma tin jam ma padala ya un dal bala kale ga me wach ka dangun ralin kapat na dangun kalewin kun ka enet tango kaunan bala waptuan puko wap dangunan bala kali yu dango nga napu kanyinan ka jaman ka perkayo na perkayo nalpian nga napu kanyang jama ka panaya na kun murukay marimi jama yun ko nga napiling ko ka naan dango nga ran haji mo nga nyako yo balanya na dan jaman dan kan rambang na napu bila jamro time pa ya bila ya yo ka manapan min ngalapal mi ka bulu tang wana pun yang people manapan minan ka ngalapal mi yo mari mi kung kayuan ka yang people yo ngaran ma kang ka kung kayuan pala ana piling ka bili dan tinang lingkungan jin mangi kuan ngana piling bila ya mi yo walo yo kina la mir kala wal ngo ka ngonal pala kalen kom ka ngonal na lang una pala kale milingin bim ana paling kung ka iwan mur ka o ka na po mang wasin mari min bay ngo ya chama yo bisere mari min mur ka pa na chama lachu mari min mur ka pila nya benanga taya udamia in chat kun dai pila nya bichan bitata kacapa Unung damala, palangan na po, panalaya kong jiptuan, palayan na, kung manapan min, kung kaiwanan, manapan minan, ral manapan minan nga na po. Yo, wali pong fishery nga na po, manapan min, rambangin, manayol ngo, kamuna nga, kayol ngo yan nga na po, ay wali pong manapan kung kaiwan min, padalaya fishery nga, kuya nga, bili, kuya ba na, marimilat yo, community wo. Kung kaya daw, ako aman ka ngan wika, hindi ka naan malaban na layan, lacho ko na hindi ka, nga na po mangwa chinan, murkaon, bukmak na jamar kulim, nga lapal mim, mangwa chin, bayang waya, naon, nga rili yo, yung atay ni tulay yun na, nga na po na, mangwa chinam, ka murkaon nga na po, nangal pa na yaral, misi na rin malay, kapulo nga na piling ko pa niya. Kung kayo dami wara, yun nga malalida, kapulo pa ay mga anap ay lakon malamanapan min. Hindi siya doam, anap po manapan minan. Kaya kuya, kung kayo daw, nalpian nga na po kung kayo mi. Bili nga na po dango, china ko yung ilimaw ay, rahal manapan min. Kapulo nga na po nga ro, pirkay yun, bulo bala, jama, murukay. Ngunong na malamal, tuman ba nga na po ka, jama, dango, pirkay yun. Murukai ma, yo, church ma, murukau hindi kuanan. Mana pan mina, ni aja nanti church macam na apa malang, building mana pilih ko, mana pan mina pun church, kai belum nak kunwari pemalang malah, yo lungo pada kanyinan, pada layanan ngan apa malam mana pan min, pisiling aja kat tinggi karun mina kau ngan yo darangan min ngan apa ngaru, kulit cuman mi, kan kau ngamun rami. Piling anak piling ko na padang jambat ko anak pungaro ral manapan mi. Ngunong na ako malango lakon ngariri laon maya punong ula niya mala anak po bayi ko manapan mi. Yo, bili. Yo, dina ako malaya ka na mabitya na kam wakuro ngaro makakang kangara na pan buwayak sin. Yo, dina. Buwayak sin man. Jakaro na arang ula niya liyon malango rom do. Panangan na po yakngan kaol maringgi, bayik kuya. Kangan na po panang payik kuya kanan po, maringgi, maur kao maringgi. pagang ngacil ngala makanya dan mana mana pemin urung-urungo kabel yang people yo baik yang ada main gimana ni ral waru-waru ngalma mana pemin ayak ngalma kung naru pemin belanya tangom dah encina om juna mana on waripun yo ngoyong atu nak ngan kau nak donate awicun yang people mah bayangon belin yo belanya ya beli ngana puka dang mang waci belanya ndang ngoman kajama yo kung kai udaum mang ana paro karun talkum muakuru ka kung kai unmi ngalmaro yo ngwara ana bai mangalma puai yo belanya
1: wala ngaya ya kombija
2: yo dang maya kan karun ma dang maya burpa ngai kana wari pu ma ngaru buku men ko wari pu ngaru terangkan ana anda ana dang bini ngai am dang ngoji nak ko pai ma aro ani ni ngom nya ko yan ma wan gore cina ko dalin bu yo
1: abira ya yo panen ma jol pan ngai kol ngai mu nya ko ka ngamen ma kadang yo ngore dia 88.9 jinal kalimat ko aged care
0: Yo.
3: Hi, this is Alfred from the Latter Mano Teenage Band, and you're listening to Yongo Radio, Yo Manmak.

0: You're listening to Yulngo Radio.
1: Yo, sao nga man maradao, bamat ngoy. Tira mo yung rakram kadao, ano ko napoy, magkasin ba? Kadira mo ba na, chino ko ayanam lan ba? Ah, chino na rungan, ito lang nabili niya kam size 10 years old. Kung nalang nandaro kumaringin napangan, magkasin nga. Kadarok na nakawa nga, ap ngalmanin ko, kap magkasin ba? Magkanga magbayad tarok na nakawa nga, magnyal magtao tarok, magmakeup na nakatarok kawa nga, yakang na pumringi. Nungo, nalbala na nangutan, barko. Tamaro yun ang wanga, yakom na may munok, kuruwi. Arakram na rin ang tao, tao na nga arakram, tarok mo rin ang rama, magkasin mo rin wanga. May munok, tao niya karakang, tarok na pa mo rin, magkasin mo rin, tarok mo rin. Tao na nga arakram.
2: Kasi may ka, kasi perito sa orpas, kalabas, kurabis kiri ba, siri ko siya
1: na? Nada na may ali.
2: Kursas, sibis ka siya.
1: Doon ang tarok na nga wanga, magkasin ba? Nada na nga, biyan kam, nakorea, bala na pali, kapuli, bala na pong arong ay kaman, biyan eh. Habiar lem nalpan bayang dalawang bayan makam palana purunot lang arong bayan mare.
2: Kira pa sa arbos siya.
1: Habi na bayang napa mrakram napa bini yom patpam nama bayang mama o mo napa o talbay nalpan wala.
2: Bayan kam arbos siya pa sa ram. Unda niya.
1: Lagi daro ka na.
2: Arbos siya mga arbos siya mga.
1: Tawon patpam kung. Dunam walang David mamangi daro ko. Nunwari kim. Habi na bayang kaya man ang magkutan malambay beritan mabayan bayang nalpan mrakram.
2: Naksi.
1: Island biar ngarikan.
2: Sangolo.
1: E cosa non bianco il naga calche? Che ho il prene? Ya come ne?
2: No, ma non curo che la gente.
1: Eh?
2: Cocco la tia.
1: Chi mi ha?
2: Chi mi ha? Non mi ha? Ora parla la gala mi ha. Hai adatti.
1: Ma vedi, è un coconut. Non è che
2: non mi ha detto che sky non mi ha detto che non mi ha detto che non mi ha detto che non mi ha detto che
1: non mi ha detto che non mi ha detto che non mi ha detto che non mi ha
2: detto che
1: non
2: mi ha detto che non mi ha detto
1: che non mi ha detto che non mi ha detto che non mi ha detto che
2: Kuno
1: kuna bala barang
2: tangin
1: nangalimiga. Tama
2: nilo.
1: Okay. Alam mo. Napa. Frank. Hmm. Tigam. Malapa. Lacum jeda jeda. Hmm. Malawat
2: tama ngayon. Tama
1: na po. Malaw. Anamlen. Anapo. Hey. Kamo nakale. Tama Ada ngam nunum ngalan.
2: Ondan bala.
1: Runoan.
2: Kandangan.
1: Ala dan runum ya ko kam.
2: Mar mana ya ko fo.
1: Ma.
2: Sulfisin, sangspre, sukurfisin, pakusturpi.
1: Ya kada nu meda karek namane ya ko. Na problem. Uru uru nda mane ya ko.
2: Ta. Ulak kalem. Ne problem lega barcel. Sukusi sempurna.
1: Murugnya namane ya ko.
2: Blanet,
1: famna,
2: tak cakap lain aku nak punya nak pelunuh
1: mula nak telinga
2: tu
1: aku nak mula mula pelunuh.
2: Iki, nak apa? Kau patut betul betul mula mula pelunuh. Biar nunu. Wah, ngah
1: tak wah ngah kah? Ini pelakar apa pelakar siapa pun.
2: Ah,
1: apa ni? Rekaman kah?
2: Eh, tong mungam nang tu nae
1: apa lo
2: ngene data nomor nya aku call
1: apa
2: data
1: good na
2: eh
1: yo thank you
2: tong ayam nya aku mai mo foro la mo la gadita corpus ni makas ni dong at por por chain multi sun pan sin por sin por kai sin por sin at sin ni ori ke chan parcel ko I ke chan ko pas chukre ke ni pala ko chor ble kama ko sin ko ko ka chap ni ke
1: ma yo jijit na Kau nak cuci mereka kalau bercakap mereka kalau bercakap cuci mereka.
2: Ya, tangan minggu. Nono tangan
1: nukul muka. Jangan nukul nukul muka.

0: Yo da yol ngon radio. Do alo mone ngon galen ko. Da rato in tibu met na. Gaya na nang ero lakka ma da o. Na o nge. Ne gam. Barak tun singa nge na o. Na o nge choosing to be a singer. A do nang ero da o na lakka ma. Alo mo go.
1: Yo. Puk mak. Na mi numa. Nge me ako gaya na. Ka. Na pa. Na o nge da ngon choosing to become a singer. Bili ya. Yo. Napa nyako dangam wish nyako dangam dangum nyako wish pala nan dangun nyako iwalakin kadangun nga mea manang ay bayingi kadangun manike na yung nga maingi nam bilin nga na ngalakan nyako yung nga family nyo rin kuroto min bilin nga bigyan band group na nga kadangun rakam bilin nga bigyan yoto hindi Saul Oda band ka Uringa band Wai poi pemalanya, bala dah ngelak kandang bala ngaya jual minan baik ya, to become a singer, belanya. Karena na apa dan nyaku tangguh, kam music madangguh, karena ngaya ngunga, because ngaya grow up in music, kabelo punggolonga, mana kaya ngarom ngaya grow up. I grow up in both sides, yol ngoh kabelan dao nevi, well, yol ngoh mana kaya kabelo belan dao mana kaya. Mutta naron nga ya. Pala nga nanaminan nga pinyo nga ya. Kadangon nga ya. Mea man nga ibang ka manike na. Yo.
0: Nyo min magtao. Mit ka unin ni first ni singa ni first unin ni manike ni. Nani manike first ta malap mama. Music nungo on mala music. Nani malap mama first ta manike.
1: Ngurong nga malang to man. Start man nga ya. Beginning man nga ka manike man. Ngurong ka mirimi. Bolono ya ko manike bengo nga ngoroire in waipum malanya ko manike paldangon nga
0: yo met men matao thank you ka jujut nya
2: yo ngaraya ko Wesley Damaranji and you are listening to Yulung Radio here at Ilpra

0: Hello, ngarai ako naipiri. Kumana, ngarai ko rawang ati pungkan kan ko. Ka numai ko rangama, yor ng radio.
1: Kudara, bright ura ninja. Ngarai ro lorko ng jalan ko jala miya maniro. Muna ngapi vizina, yunga yang jalan ko duwa li minitin ng jolpa. Yo, andi nang ngarai miya manja. Yor ng na duna ranangan, muna la lombrele yo mo sunarana ni yo belete pulmia rangarna yo mo sunarana ei na la yale ni urana Baba, I'm

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Yo, kamarato da ulakam. Yuri linyo yung ni, rako ya pa, mire ba, yuri linyo mo ganyan malay linyo. May linyo lang nga, may mo, rin ko narai yoro. Tingkan wa nga ngulo nilan malay anding lang marikin. Ani nang linyo ka, balarawar ko yoro nangara. Pai, malay marikin, bicara. Malay marikin ko, ang ayin bicara ko niya pa, mire ngura ko.
2: Yung lakon.
1: Kumil po na muka. Yo, kumil po na. Nakaral wala nga. Yo, wala kayo bicara na yak ka na. Yo lang alito ka, manyumak na na yak ka. Marikin nga lako, rako maltur jal ko. Para lang yung marikinan. Bala niya ay waloy na kundual. Para lang yung winyay ura. Laro nga na lang yung kan. Kung rin lang yung macin nga rin, nguro nga nga ay dulikor. Marikin lang yung kan, kandar nga. Kadabay ur nga rakan. Kapicara kan mga nway. Jaykar niko, jaykar ako yung maltur jal ko. Ano dahil wala nga maringi, ni dole doon nga, picharan na mo. Kalar, kamarikin linyo kan, kurpulo riyan. Kurpulo dahil na wong ure. Na wong ure wala nga. Lari bambit wala nga yako. Kapala linyo kan maringi na irekyal na. Nguro wala nga lang na linyo kan maringi. May makandar ngon dya, bala linyo nangal na yol ngon. Yuri linyo lang ngon di mukul miringo. Marakan warakan batar. Ay, makin ni warakan dinggang al balanya ay waloy. Kuy, balanya warakan dinggang al makin nang al nyukan bay. Lingwan marikin yan. Kandar mo nga iwangan, way. Tiyal nga linyo na wara, ngur, alam siya gur mo der. Katot linyukan ninan. Ninan linyukan yurjan nga na linyo. Bay ngo linyo ngata ka nalukan na kapu. Kakultal niya lang bay ngo. Ninan linyukan, kapikyan niya linyo dal na nangalo. Kay kanaran kulta. Ang kayo makin ni maraming nga bay. Bumar na. Ay, makin warakan ko ni bumar. Dingga na ako na. Kurm din nga yung waloy. Bala niya na kundual walo dal. Ay, kultang ko na ako na rakan ali jarcha yun. Ang atal na warakan na nabigyan nga ra. Para rin yung jarcha yun na. Jarcha rin yung marikin ka. Ang kangayin daba yung dar na nangal. Rin yung langal ngadip miringoy. Ay, yun maraduan dya. Para kayo kan warnay yun na. Warnay yun rin yung langay. Kung una ko nga may bigyan nga ra. Yakan ni ngatil gacu ngara tu dulu ikut orang bicara ngajar aku. Ayo ninggi kan kan macam ngara tu jadi kau nak bicara ngara. Amar kenda abur nalinyo. Nal kau tu madual. Ya kabar ada nalinyo dual. Bila kan nalinyo kanu nininan. Kabar ada nalinyo yul ngu. Penyalang barang yul ngu bunana. Penyalang barang kena bunan bicara ngara. Ayau. Ay macam ngatil nan penyalang mukul merengoi. Nawe aku yuar nga. Manda nawe. Rakunya aku. Mahibig manda. Nga ito nang malamakin linyalang. Kamala yun ni burum na guru pa warakan linyalang linyo makin luka ng niyang urla. Niyang ura. Tawarakan nguni. Kuyi mala. Tinggal halkan waloy. Luka ng linyo. Wala nina na napur. Warak una nina na napur. Kamala yun makin nga ito nang linyalang. Kamar kong linyo nguni wang ang urja marikin. Pala yun ako nguna landin nguna tabla. Kati pala yun kan marikin na yun ni. Barko nga ni. Yung linyo nguni jay kaya rakan. Pala linyo, ninanan na perkan warakan na makin batay niyang uran. Luka na linyo makin maninan. Pala niya makin linyo lang atinan.
3: Yo, ngaray ako Wesley Damarandi, ka health worker, di Alil Pra, ka you are listening to 88.9 Yolong Radio Yurta Mindmark.
4: It is the 16th century. From all over Europe, great ships sail west to conquer the new world, the Americas. The men eager to seek their fortune, to find new adventures in new lands. They long to cross uncharted seas and discover unknown countries, to find secret gold on a mountain trail high in the Andes. They dream of following the path of the setting sun that leads to El Dorado and the mysterious cities of